pitunga, malugin ila. Ang uso takata ko sinang ila. Uwakisi mapigalu, uwakisi mapigalu. Ulapitunga, malugin ila. Ang uso takata ko sinang ila. Uwakisi mapigalu, uwakisi mapigalu.